nzoto yo sema kinga yelamba nzoto apesa kiyo nzoto yo sema kinga imasanga nzoto apesa kiyo.

0: VH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote yo zali nzambe oyo avandi kati na masanje ya bana ye.
0: RVH,